berry. Golden berry. Handmade scents, candles, and more. Golden berry. Bubay riba, riba Facebook. Golden berry underscore Seaway. Ang riba ng Instagram. Dami golden berry underscore Seaway. Nantres yung kung kung spell kami. Eko kita man si great mesa mo. Kaya eko kita sweet Christmas. Eso ang kinanta. Eso bore kinayama sweet Christmas. Nanta room spray. Kaya hindi bata spray ito sinin kinang kitin na kayo daw. May naong bay kinang unsyon tayo ay kitin. Mio and Bim, bisi na korako, berde. Paso, aki dentro le ang siya, bati mo siya, na mahiri, tipo, le dali ko ito. Kaya hindi, ti man yung koko, bata man spray ito sinin kinang, awo mabay spray ito ko. O, kung mga bimbohan, no, may naong puntre kayo. Kaya hindi, nilay ka tresipa, may di ko, yung matin, nabuta pa, biyo, kundi bela ko, kiko, kundi tresipo bela na yun. Paso, no si bela di pasang. Amin di ko sa, kaya hindi, yung bela di ulo, no si bela di koko. Kaya hindi ko sa bela. Bela di koko, bela di, pagod yun, natin si un orange ko koko kombinasyon. Pero man siya di, isyo na ni bela na yun. Sente kaya pasan ang bela na yun. Nang bay perde, nang i-bela na nga bay perde, di tur manera, may dependiente si, kaya hindi may dependiente. Paso, natin yung chong, e di komisyon, bagay na may dependiente si Sunday Pasco, babo. Bela di Pasco, kaya hindi, no 13 son ni Pascu, so 13 es su branche colección. Awo, Golden Berry a 13, digo mi, ma 13 es fayo de ginambao. Que me llevo, que na mi dale, que na, bueno, que me ni. Voy tengo spayo de un tiki che leoni, pero ma penso usar de que a mi, te spayo de ribe erco. O sea, te cano trenta que deo, pero de merdía, ne quiere que usne, uta caigo con él. Mane maya me indo também e carrita que me não sai e codi mas poner eu me Instagram maya ave me indo na terça não sai que me coloquei salmão de enzur que me nipa pouco me se sinto da Páscoa mas um turbin de zingo não se celebra Páscoa que me nipa que não pouco me se pede sério que me nipa setembro me se nipa outubro não sai e ham mês de ouro não que me nipa inteiro pi ham.

Anyway, oh, ikaw binin yung kahita man siya bonita man, okay man, yung kahita, mapunin rin yung Instagram, yung kahita man siya great miss, kung yung bala ko gayo, tanong ko bolgo naman, amang kulagay bala ng kawin rin. Ano sa kulagay bala ng kawin rin? Hey, hopi tangi, awo kinang ko, eholo, kinang dami din os, sweet Christmas, kinang, kami mita po nagimana ng oras-oras na kinang, to rebindisin mo nang sa dali, olo, tami kami nyo rin ang, Ay, siya na yung fin de semana kinanga. Nasa ba yung fin de semana masyadushi, mes mai, ko yung masyagarita. May, por cierto, na yung shoutout pa organisasyon ni Kaya Kaya region, ko Kurt, ko nang mai, masyagarit, e kombinasyon di mix, eigenlijk, Kaya Kaya, pa so yung weekend na kinanga, weekend ni Kaya Kaya, kung kantidad, aktividad di otra banda, ando tamme ko, e celebrasyon di semana ni kultura, ko nana, ayer mi tende, OACA, segundo ko, nana decidi kombinar ko Kaya Kaya, traundo ko otro pa, Ei, mas pumes, esse aí não se engança. Que me ninguém cose fim de semana que não para nos desfrutar de jeito como Yudi Corsauriba e Pida Barranca Dush.